nyarita sore. Kalakai ragraga jiga wanoja nugugupan. Sora angin ngadalingding ngeheor kena tangkala kayu jiga manehna nuhaharewo.

0: dicerekan. Menuhin milu, milu, milu, milu hiburan mah.
1: Wah, baru tak. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah

0: Eto ni hiji din yung nang kolok din na banget. Bila ako iro na ito tungulan.
1: Ari suganwing te kuburan.
0: Suganwing te